Ojiofo ga na aga n'ihu. Igbo ndị nwe mmadụ o jirila nkeji itoolu wee gafeta elekere atọ nke ehihie taata bekee. Anyị na-asị ya dịrị onye ihu na mma, dịrị onye azụ na mma, ya dịrị mmụọ na mma, dịrị mmadụ na mma, ya dịrị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Nke a bụ oge Igbo ndị ọma nke izizi anyị na-eme n'ọnwa Ọktoba afọ 2026. N'ụlọọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu, anyị na-asị na nke onye chiri ya zelucha, nke onye na-eme ya mesibe ya ike, ma na-etinyekwa n'aka n'ihe ọjọọ. Aka mbụ pụrụ iche Chris Frank Ndụkọba nganga mpikiz na ezina itomochi na furopi kiz na n'Igbo isi agbọ ncha kiz na Enugu steeti na nke ikpeazụ a isi mekwara wee gbọọ ncha na ọ bụrụ mume. Igbo ndị ọma ka ekonome a na-azụkwa, a na-erekwa, a na-arụkwa. Ọkabụkwa ife kwu ka a na-eme, a na-anwụdekwa va maka ndị nọ n'ọgba ete ka eko si aga, ka eko si ada. Ndị nọ na gariki na nnukwu onume a na-eme kwali. Ndị new artisan, old artisan, new market a na-eme kwali ka eko unu si wee kwadote na nke ikpete maazụ a na-azụkwa, a na-enwetakwa isi ego, a na-enwetakwa ọmụrụ nwa tụnyere ya n'elu isi ọpụtakwa. Ndị ụgbọala, ndị minibọs, ndị keke bụzi ndị anaghị na nke ikpeazụ a a na-emekwali. Ndị ọdụ ụgbọ mmanụ, ndị na-ere mmanụ n'ọdụ ụgbọ mmanụ ụgbọala ka ekunu si kwado ndị filling station na nnukwu onu m unu egbugo na ya egbu bikonu na ụmụ unu ka anyị bụ, n'agbanyeghị nọọ ego anyị ka unu na-eli, mana ụmụ unu ka anyị bụ, bikonu unu were na ya wayọ. Ọnwa chi na furu obi na-ekene si unu niile ịnọ n'ọlụ, ị na-azụ afịa, ị na-ege ebe bọbi nọ na-ege m ntị, ị nọ n'Enugu, ị nọ na Nsukka, ị nọ na Night Mile, ị nọ na Ngwo, ebe ọbụla ị nọ, ị nọ na Abakpa, ị nọ na Nike, ebe ọbụla ị nọ na-ege ntị, asị m ọkụkọ tọrọ gị ụtọ na mmiri. Ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu, ọ bụrụ na ị nọ na Cross River, ị wee nọzikwa na Benue, nọrọ na Ebonyi, ndị nke anyị nọ si n'Ebonyi, ndị ezinụlọ Urban Radio nọ n'Ebonyi steeti, ndị ezinụlọ Urban Radio nọ si ebe ndị dịgasị iche iche, ndị nọ na Delta, ndị nọ na Rivers, ndị si Lagos akpọ, ndị na-ege n'igwe ịntanetị, ndị n'obodo oyibo na-anụ anyị ntị, na-ege anyị ntị, na-esonyela anyị n'ihe niile anyị na-eme, asị m ya gazielu unu n'ọnwa Ọktoba. Ọnwa Ọktoba mịtalụ gị na ezinụlọ gị mkpụrụ ọma, ya dịrị gị na mma n'ụtụtụ, n'ehihie, nakwa n'abalị. O nwere ihe ọbụla ị ga-etinye aka gị n'ama ngaziri gị n'ọnwa Ọktoba, maka na ọ bụ ọfọ ndụ ka anyị na-agọ. Anyị na-asị, nkịta onye ọzọ atagbukwa na gị oo, nkịta onye ọzọ atagbukwa na nkịta gị oo, nkịta onye ọzọ atagbukwa na nkịta gị oo, kama nkịta onye ọzọ ya tagbu nkịta gị, nkịta gị tagbuo nke onye ọzọ sị ka anyị kwụba ụgwọ. Ọya ka a na-ekwu, kama nkịta onye ọzọ ga-atagbu nkịta anyị, ka nkịta anyị tagbuo nkịta onye ọzọ sị kwụba ụgwọ. Na ya na-akwụ ụgwọ na nsogbu adịrị ya, maka na aga na-anụ ọgụ tupu polisi abịa. Ọya bụkwa na polisi bịa ọfụ ife ọkpe. Oke ama ruo anyị n'aka sị ka ya lie anya, Chukwu ama nkwe ka okelu anyị n'aka asị sị ka ya lie anya, maọbụ okelu anyị n'aka asịzie sị mbao na onyeisi sị kwụsịzie ike. Chukwu ama nkwe anyị ekenetachacha oke niile bụ oke nke anyị. Ihe ọma ga na-emere ndị Igbo, ihe ọma ga-eru anyị aka n'ụtụtụ, n'efifie, nakwa n'abalị. Nwa Chinaa furu opisi ya gaziela anyị ọfọgo mkpụrụ ọnwa ịbụa, maka na agụfego m ọnwa Ọktoba, agụnyego m ọnwa Ọktoba ka nke anyị gafegolo agafe. Ya na ọfọgo ozi ọnwa ịbụa, anyị ga-ahụcha ya, anyị ga-ahụ ishie. Ọfọgo ọnwa ịbụa, maka na ọnwa Ọktoba anyị azọgidego ya ụkwụ site n'ike nke Chukwu Okike Abiama. Ọ fọziri ọnwa Nọvemba na Disemba ka anyị si nụ afọ 2026 daalụkwa ka ọ dịwazikwa mgbe ọzọ. Ọ dị mmadụ mma na iru atọrọkwanụ m ọchị, na unu warapụ na nna achị ọchị, iru atọrọ m ọchị taata, maka na okwu anyị kpụ n'ọnụ taata
bu okwu na ona agbawa obi na ewi iwe urudi iwe ona ewe ya na mo ama nje ni ruje kusu je kubo otutu okwu kwa sibo otutu iye eh sunaja sunani ajuju kan choleje nketa ta bro na na ama zulu mi iye ni ne mo bu na ye ba bu kwa no mahadum ndi igbo ona abu ai putasi ajuke na ajuju kan ndi igbo sanya ka ya malu ebai na ejeje eh na ebe aye siwe malite egbazi ndi igbo onu maka na ihe achodebe na nke ikpazu aka na agbazi anya onu ebe abukwu ni ikpe ndi igbo chazu ichokwe ikponya supreme court ebe awe ebe na na atohu atosasi oku basata alu menala na odinala ndi igbo tosasi anya tosa anya tosa hopu si aja na aja aja na ihe niile de si n'ime rice abakaliki ropo si aye niile na aja na okute na ihe ndi ozo kasi dia ko we kwonwo ili eli oya ka ina eme na oge igbo ndi oma kwa saturday obula ngwa ngwa okuru elikere ato nke ihe nwekwa ka isi we cho ikwado ihe ina eme ba nke wa bike kporo sponsorship icho ni sponsor emume oge igbo ndi oma na ulo oru mgbasa ozi oban radio ikpo mo na akara ekwentị 0806748 8391 maọbụ igbadata na radio station anyị ebe a na ụlọ ọrụ anyị bụ nọmba 3 Okwa Street Independence Layout Enugu ka gị na ndị ọdịnaka wee kpaa ọfụma Enugu tata okwu mkpu n'ọnụ nji wee mji maka ya wee gbadata sị mba na ọ dị mkpa ka anyị tinye ya ọnụ bụ ajụjụ ka m chọrọ ịjụ ndị igbo nke bụ eziokwu bụ na anyị amatago ndị igbo dịka ndị na-ejepụ ejepụ na-eje na mba nwụrụ mba ọ bụla mba ka onye akwado flavor gụrụ ya na-egwu sị na anywhere you go if you know si igbo man o nwanne m ụbọcha akwụ ya enwere ebe anyị jere ime ihe nkiri n'ime ime Abuja amadị m n'ụdị ebe ahụ adị mgbe m nọbụ Abuja anyị eje n'ime ime ifu ime ọfịa n'ime nọ anyị jere ime ime obodo bụ vileji ndị mmadụ nya ime ime obodo ndị mmadụ ka anyị jere iji ime ihe nkiri fim mgbe nwa n'afọ ndị gasịla aga yọtagobe nka na Abuja onye wee jee n'ime obodo a emegide ndị ime obodo kwọrọ ka anyị see fim anyị bịala ise abịa si anyị na anyị biko na anyị na ijeje ka ije hụ ndị ọdịgasị n'aka ka anyị fụsịrị ndị ọdị n'aka ha wee ghọta na anyị bụ ndị igbo ofu onye n'ime ha sị anyị na nanịkwa ụlọ ahịa nwanne anyị nwoke anyị wee jee o wee bụrụ na ụlọ ahịa onye a na-ekwu okwu ya bụ onye igbo onye a bụ onye igbo nwere ụlọ ahịa bụ shọpụ ebe a na-elegasị ihe ndị eji ebigasị ndụ provishọn stọr na ụmụ ihe ndị a gasị ifu agbagba shọpụ nwoke ma bụ onye igbo ifu agbagba shọpụ ya onye nwa nwe kalịsịrị shọpụ kalịsịrị wee buo ibu n'ime obodo a ọ bụ onye igbo ọ nọ n'ime obodo a nya bụ ime vileji ọ nọ n'ime obodo a ime vileji nya bụ vileji ọtụtụ vileji nọ n'Enugu a kasị ime vileji ahụ mma ha ka na Chineke mere m ebe n'ime vileji a ka anyị ji eje fụ nwanne ka anyị fụ onye igbo n'ebe ahụ na-agba mbọ na-achị eze biko na ka anyị kụpụrụ ụnụ ndị igbo mgbịrịgba na ọ dịrọ mfe ihe nji wee kụpụ mgbịrịgba a bụ maka na ọ bụ obi ka eji ejepụ ejepụ mgbe nwoke kwadota esi na mba na ọ chọrọ ịrapụ ebe bụ ụnụ ya ebe o nwere agba ebe o nwere ọnụ si ka o jepụ jee gbaa mbọ ife ọfụla ebe anwụ welụ ị mara na onye anwa nwere obi si ike o nwere obi agụ ọhịa wa ka anyị ji ọ na-abụ ayịlu uwe fụ iwu isi agụ a na-afụta ndị igbo dịka ndị nwere obi agụ maka na tupu ndị igbo ikụ tupu mmadụ dị ndụ esi ebe ama ya ama ebe ọ ya abụ nwee ka agụrụ si wee gụọ ya o jekwuru nwanne nna ya ma o jekwuru nwanne nna ya ma o jekwuru enyi ya maọbụ jekwuru onye ya na-etokọrọ ọnụ achọọli ya ihe olie o nwere nwee ka o si wee kụ ya na agba ọ ya afụrịrị ka ọ ya-esi wee tachi ọsa yọtago o si ebe a wapụ ọkụ nie si mba na ọ chọrọ ịpụ apụ jee ebe a na-amarụ ya jee ebe mbọ nwoke anwa ekulie jee ebe anwa gbagide mbọ chi ya eze ebe anwa ọ bụrụ onye a ma ama o nwee shọpụ bụ
now you are budde bo shop kachasi nimo budawa obu iye kwesili ka ekeneke eto eto iya bu ndu ndi igbo ai na ejepu we na agba mbo broso na nimo budawa nimo abuja enwe ije obodo oyibo jigasi ya afugasi obodo imi obodo gasi ni obodo oyibo efu ndi igbo nwere bi ije na amamfuna to onye igbo onwele ye ona egosi na anyi nwele obi agu na anyi nwele mmueje agba mbo na anyi nwele obisi ike ije abu mmadu kudosi ike na nke onwe anyi na aburo mgbe obuna ese kam so ya no lu ndi enu goodbye bye bye no odikwa mmi no bye o maka na aye wona tara ndi ga na eche obodo ma oburu na ndi jero ozi beke ma rukwa nna m jesia aga wona tara ndi ga na eche obodo akuyale mana ka yi na etokwa no ndi nka anwa jelu igba mbo maka na ndi anwa jelu igba mbo bo obisi ike kafa ji we kunie we jebe ihe nna ekuta atabo maka na otego ayikubele okwu chukwu sio akuruo uno amala onye kpatali ya akuruo uno amala onye kpatali ya mana nwere ihe anyị naanị agbakwunyezi maọbụ ihe mụwa na onwe m mwachi na furu opi chọziri ịgbakwunye bụkwanụ isiokwu m ji maka ya bịa taata ka anyị tinye ọnụ bụkwana ajụjụ m chọrọ ịjụ akuruo uno amala onye kpatali ya ma ụmụnne na ụmụnna kwenu ka o ruo ụlọ ụmụnne na ụmụnna ekwetego ka akụ a rute ụlọ maka na ọ bụrụ na mmadụ gbasịa mbọ n'ezi na mba ofesi si mba na ọ chọrọ ịrụ ihe naanị ya ma ọ bụ onye Enugwu ma na ọ bụrụ onye Enugwu ikekwa ọ bụrụ onye Imo maọbụ onye Abia maọbụ onye Anambra maọbụ onye Enugwu wee nata si na ọ chọrọ ịrụ ụlọ maọbụ na ọ chọrọ ịrụpụta ụlọ ọrụ ebe a ga na-ewelu ndị mmadụ n'ọrụ a na-arụpụta ihe maọbụ ruo ụlọ ọya abụ ọya ọlụsịa otinye ndị mmadụ na ya ndị mmadụ afụ ebe ha ya ebi maọbụ nnukwu ọrụ nke ihe ọya abụ jesie ọbata afụ ebe ọya ekudata ume anị na mmadụ ka ọ bụ na ọ dị ọkwanụ mfe o wee jezie ka o jego taani ụmụnne ekwe bụ ndị igbo elesia ani ejee n'azụ elegharị anya ọ dị mma elesia ani ejee n'azụ regharị ani anwa mgbe anwa akụ a orutego ụlọ maka na ọ na-abụ n'ụzọ dị n'mma ejee n'igboro na-abụ ọ bụrụ ya onye igwuru ụdị wayo a gwuo ya ụdị chandum a gbawa anya obi na-amarọ ka o si wee kpata ego o ji wee bịa goro anị a ọ dị gị ka ọ ya anachiata bịa gote anị ọzọ kachasị na mpaghara ahụ ọ bụrụ na o jee ihe dịka Lagos o jee ebe ndị a na-emepesi gị na-emepesi emepe kịta na Lagos ijesia na Ibeju Lekiva ebe a n'akụkụ ebe ndị a gasị Dangote rụsịrị ụlọ ọrụ refinery a ndị ebe ndị a o mepechago di ọ bụrụ dị na ọ ka na-emepe o mepechago ụmụ ebe ndị a ọfụ onye chinyere ya akwụkwọ anị bụ na nke ezigbo ya ọfụ onye si ya bịa gole anị na ọnụ dị otu o jide ego ọ dịghị ka ọ na ọma ngo na Lagos anwa lụọ ihe ọ bụla ọ chọrọ ịlụ ebe anwa chefuo anị ya chefuo ụmụ ya na ụmụnne ya na ebe o kwesịrị ịlụ ihe ọ ya bụ ọlụ ọnya agbafete afọ ya ọ maa mma n'anya o mee ka obodo anyị chawapụta akụ ruo ụlọ amara onye kpatara ya ụmụnna okwego ka akụ ruo ụlọ ndị igbo be anyị ekwetego na akụ a ga-eruo ụlọ maka na ọ na-abụ n'afụ n'iru ofe eme gịnị emetekwuo garị afọ iru ofe emete garị a na-esi n'isi arọ ama ụtọ nsị isi arọ ka a na-esi ama ụtọ nsị ọ bụrụ na mmadụ bịa igo anị o gosi anị etinyesie ya akwụkwọ o jee mee akwụkwọ anị ya mee ihe niile ikekwa ọ bụrụ na ọ chọbụ ịhụ ịrụ ihe ọbụla na ya bụ anị ọ ka na-akpakọta ego ọ pụọ na
owetezi aka ebe otu afọ ma ọba afọ ebuo ma ọba ito ona chiata ogukwara na cham bukwara na cham na anawa mmadu ito ọzọ ma ọba mmadu ino ọzọ bu nde gogolo yaba na apụtasia ham ha ncha matachazi onweva ọbụrụ na ndị onye lesiri ya na onwego onye ọzọ jego jeles jela ani anwa ihe a na-abụkwa n'etiti ụmụ nne ebe ọ kacha gbụwa ma obi n'otu otu ezinụlọ ọkpara nne nwere ike jere ani osote ọkpara jere ani anya ọkpara nne nwere ike ire ana osote ọkpali ya bụ onye ọtọrọ eje otu a na anwa oje nara ego chinye onye anwa akwụkwọ amaram ka esi kafasi eme ya bụ akwụkwọ ma na arị nke ahụ bụ akụrụ akụ amaram jee wele akwụkwọ chinye onye ọzọ onye anwa egwubulu o wele ego n'ụba n'ogo gana n'ori gana ikekwa ọ bụrụ onye nke tọli onye nke ọtọta onye ọ na-esotekwa n'azụ fụ ihe na-eme o jekwuo jee bitekwa ya bụ akwụkwọ etu a si ebite jekwuo chọlụ onye ọzọ rekwuzirisikwu ya bụ ala ọ bụrụ na erisigo mmadụ na-atọ otu ana ndị a na-akpọsa ụdị omume a ndị igbo ka anyị jukene n'onwe anyị ọ na-abụzi etu a ka akụwa ga-esi wee rụọ ụlọ a si ọkwa mụ na enwere na-adịghị emekwa ụdị omume a n'ebe mpaghara ndị ọzọ na-abụrụ ana igbo mana a na m ekwugodi maka ana igbo bụkwa n'ebe anyị ncha na-asị biko nọ ka akụruo ụlọ ka akụruo ụlọ akụruo ụlọ ndị nwesịrị agba agba akụnụba na Lagos buteni ya n'ụlọ ana igbo ka anyị mepee na ana igbo ọ na-abụzi etu a ka anyị esi wee mepee nọ ana igbo ka m na-ekwu okwu a kịta enwere mpaghara ndị nọ si n'enugwu a oya abụ imetụ mmadụ aka bụ onye ji ya bụ ego si ya jee goro ani ebe ọsụ gị na kama onye jekwe jee goro ani ebe a na ọ ga-akakwali ya ma na o jee n'eti n'ime ime Maiduguri n'ime ime na Sambisa Forest jee goro ani ebe ahụ na ọ ma mbịa goro ani ebe a ị na-asị ya bịa goro ani n'enugwu a maka na ọ nara abụ ugboro na-abụ ka ihe na-eme mmadụ tupu ọ mụta ihe agbịsigbo otele otele amụrụ akọ igbo ndị ọma naghị etinye n'okwu ọnụ ajụjụ ka m ji wee bịa ọ na-ewute maka na ihe gbasatara okwu a na ọkachasị n'enugwu a na-agbawazi obi ọ na-agbawa obi achọrọ m ịbịa tinyewe ihe gọọmenti maka na achọrọ m ịbịa sị ọ na gọọmenti ama ntinye ọnụ maka na oge igbo ndị ọma bụrụ maka gọọmenti ọ nwere ihe gbasara anyị na gọọmenti anyị bụ oge anyị ji enwe mkparịta ụka n'etiti onwe anyị dịka ndị igbo ihe niile gbasara anyị omenala anyị ọdịmma anyị ọnọdụ anyị ala igbo ihe ọbụla ga-eme ka ala igbo chawapụta ka anyị na-ekwu maka ya na oge igbo ndị ọma ana bụ ọkpụrụkpụ ọdịnala igbo enwere nsọ ana maka na ọtụtụ ndị mmadụ ya pụta kịta anụ akpọba ekwentị si na nke a bụrụ omenala igbo na nke a bụrụ omenala igbo matakwa na ana bụ ọkpụrụkpụ ide ji omenala igbo ana bụ ide ji omenala igbo ọ bụ ya bụ ide ji omenala igbo ka anyị kwụsịzianụ ịzụ ana onye gokwa ana o jere rụba ụra na imenwulie ka anyị rapụ n'oke ọchịchọ na igwu wayo anyị menwulie ka anyị tinye n'okwu ọnụ ka anyị mara nọ ihe ndị igbo lụọ maka ya ejikwa n'ebe ọbụla nnachi ya kịta mkpọpụ ekwentị ka tinyere m ọnụ n'ozuzu oke.

0: na na ma de ulo igu ale before ga igu ama na akara we ga ulo gararonu government na bi bi igu ha ga na bi eh get if ya bi bi ka e ma ro mo bu kiri e ti ulo ama mo bu kiri ala nwa o mi ye ndi ani le se se ko ko ko ga bu ki mi na yi ndi ano Lagos e ma ni igu igu ni government ni igu e before ga ulo Literally, I shall laugh. All that in my office, you will let you allow. I did you mean that I is my calling you good. I jar. When you also say the good day for her, and then I give the Talanina. I think you know who should give the fair. But the one man, because the traditional rulers here, MDCGI, Hatianania, or Hanis Indubo, Hatiania, or Postman of the Roma, or that they're gonna man under that blessing.
1: Dalushin na shinne elda oya dregen na nke base oku na ye gbasata loku ani ne nugu a na obas do omoru omo eto ni no choro ibia tinye bon na nke gbasata lo ye government ni to hasize me ko we ko we sielu ndi mmadu ike we ta alo fa akpo e idibanya aha aha na ha na akwukwo malite na nke akporo survey na ye ndi ozo gasi gbara ya okirikiri na ya bu ego eji asovey otu plot ani na ogbagoniteko nya na oyi checha ki yesi we ehe ko bor ehe si godi ki wodi godi ga li godi ni first ki ta chi godi wasa bi tupi malu godi ije godi ani maka na oburu igoza na enugu kita bu isi oku na oyi ime si asovey ka akwukwo gi zu ezu ma ehe oyi nda mana oburu kayara na echi ko na oku onu biko nu da igwo osin ebe ndi rutugasira aka tuguru onwe ya mana kayara na echi ke onu mgbe ndi egwu talo government na ndorondoro na ndi ozo gasi politics mbe ndi yeku maka ya yeku habeku mana anyiwa na yeku gbasa talo igbo ndi oma na kwazi omenala na odinala anye dika ndi igbo oya ka ine yeku maka ya ka anyi kurugodino na egwane umunne riari anya nka waka ichogodili ka anyi tinye ọnụ rụbanye aka n'ime ime ya ọfụma ka ị maragodi ma arụ anwa ọ ya akwụsịnata maka na ọ bụrụ igu a na kịta ọ bụrụ gọọmenti ya bịa legharị anya ehe ọ bụrụ gọọmenti ya bịa legharị anya ọ bụrụ na gọọmenti ọtụtụ mgbe ka anyị na-anụ na gọọmenti chọrọ iwere anadiote a were lụọ ihe anyị na-anụkwa na ha na-abịa were ego iti aka n'obi nyesịa ndị niile nwe ya baanị yọtago ehe nke anwa bụ nke onye ọbụla na-afụ anya mana nke bụ nke izu ori bụ nke mmadụ bịa golani nwanne ya ejelea nwanne ya nwoke bụkwa onye igbo mgbe m kwuru nwanne ya asịghọm na ọ ya abụnatarịrị nwanne gị n'afọ onye imo jere na Enugu bịa golani onye Enugu ejelegharị anya ọ nwanne ya ka ọ bụ maka na ofu igbo a ka ịbụ yọtago onye igbo ibe gị na abụrọ gọọmenti ejejegharị ana igoro ego resi onye ọzọ ọ nke a ka anyị na-ekwu maka ya tata ya waka ina ọ dụrọ mma ọ bụ ihe jọrọ njọ jọgburu onwe ya ka anyị tinye ya ọnụ biko nọ onye ka anyị kenere ihe ọma i nwere ọkara nkeji maazị gabe
2: ana m akwado ihe ka ndụ kwa ya etu a ka esi eme ya n'obodo ikwu oge dị ọ bụrụ na ije na mmadụ ọndari esi a na ị ga-akụ ya afọ dị otu a ruo mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ chọkwara ka onye ga-achị ya ka ịgakwa n'iru n'ịkọ ọgwaghị ego onye ga-eri ya ruo mgbe ọ tụrụ ya achọgbu nwere anyị mana ọ bụrụ na irere retie ebe akwụkwọ dị onye nwanne na-azụtara ya ọ bụrụ omenala igbo ọ chọgburu dịrị na-atụ ndị na-eme otu a ha wepụ aka nwere n'oge ọwụ aka
1: mmadụ daalụ rinne chukwu gọzie alụm gị maka ikwuru n'ụzọ eziokwu oge ọbụla onye ka ike
0: nnekwu
1: no.

0: Hello.
1: Ganiru nana mani ni egwe kakene.
0: Hello.
1: Ikebe ezi oku ganiru.
0: Hello.
1: Erani ye ndegu manana mani.
0: Hello.
1: Odikoyade. Biko ganiru ke gbochia mo zugbo zugbo 0916005945. Ekene monye.
0: What you have loved?
1: ị gakwara n'ihu kwutechi anya wee si naanị na-etigbu mmadụ ani tibu mmadu ona obrozo odena na ka obu eyetago iya abu obadoro onya abu omena na nka abu de bu omena na si we putaba won kwono ye putara government ay putoro government ay yem tinyoro onu ni ya bu basatalo nke gbasara mmadu gosi ani egweji eweta gasi akwukwo ani na government malite na survey na akwukwo ndi ozo gasi na ogarala onu na enugo ay ncha ma nka ahu mana asem na buru yai na akpa n'oge Igbo ndị ọma maka n'oge Igbo ndị ọma abụrụ oge eji akpa gbasatalụ ndọrọndọrọ ọchịchị maọbụ ọnọdụ obodo maọbụ ihe gọọmentị na-eme maọbụ ihe gọọmentị na-ada eme ọbụka ama gbasara anyị n'oge Igbo ndị ọma ya na-akpa maka ya bụ gbasatalụ omenala na ọdịnala ndị Igbo na ka ọ ga-esi wee dịrị ndị Igbo na mma nakwa ihe ndị anyị kwesịrị ịkwụsị na nke anyị kwesịrị ịkwado ịyọtago ehe ya na ihe anyị okwu anyị tata bụ omenala kpọmkwem nke a bụ isi omenala ka ọ bụ maka na ọ bụrụ na ị na-emetọsi anyị dịka isi wee kwuo anị na-etigbu mmadụ o mere ọ n'izu o mee n'ọnwa onye ka anyị kene onye ka nkene ana m n'iyi na-ekwu gaa n'ihu ei ka ihe na-emezi ị na-anụ m ọfụma kịta gaa n'iru
0: afọ mbụ njiri na maa na abụ m onye nwa atụgbọ ma na akị n'ugwu
1: gaa n'iru
0: ihe m na-ekwu bụ ọkpụrụ usoro arụrụ a naanị ime n'ime efu na-eme na ala na ala anyị taata bụkwa na aka bụ ịkpa gbara ya ihe m na-ekwu bụ ọ dịghị ka e mere ndị mmeri ya nke osuru enwere ndị enwe ndị bidoro wee kpara arụ onye ejidere ọ dịghị ka e meri ya ụmụ arụrụ a naanị ime bikos ọf na na-enwere tvin na igwe obodo na tv onye ọbụla ya gbakọta azụ ọ dọrọ mma ọ bụ ezigbo otoori ka ọ bụ mana enweghị ya na-eme ha ha ga-anọ n'ime obodo wee na-ekogharị na-ekpere ya na-ekwu okwu na-enwere ya makwa ndị ha bụ ire ana ire ana dịsị mmadụ anya jide ya erie ya ọ bụ ezigbo ori ka ọ bụ anyị emere ha ji wee na-eme ya bụ na enweghị ya na-eme ha ekwere ha dị na gọọmenti dị na ezere kọt ịnya ndịwa ya amụ awee awụrịa nụ a na-eme kọntị dị kọntị gburu onye goro ana megide ego o ji wee gwụ obere anya mmiri wee nọwa ọ dọrọ mma ọ maka na enwere ya na-eme ha iwepụta ezigbo ihu na afọ ntaramahụhụ ga-adịrị onye ọbụla dịkere ana mere eri ana ọ ya bụ obodo ha dị mma daalụkwaro ekele m gị
1: daalụ rinne nwanne mmadụ ya gaziere gị zero 9160004945 ekene m onye
0: nwaghachi afọ ya ekwu edozi
1: anyị dị mma aha gị na-ebisa akpọ anyị
2: aha m bụ sọnda jesu na agbaa na-akpọ
1: gaa n'iru
2: ihe nchọrọ ikwu bụ na ndị ọhanaeze ndị igbo ga-eleba anya n'okwu okwu abụ okwu bụrụ okwu ọkwa n'igbo niile ọ bụọsọ ọsọ otu ebe onye gaa na-elegharịa ndị ọhanaeze ga-agbakọta gwa ndị igbo niile obodo nwee onye omenala anyị mmadụ ugwu n'obodo kwapụta onye ahụ ka ndị ọhanaeze tara ahụ ihe abụghị ihe ofu onye ọ na-eme ebe ọbụla ya bụ alụ na-epu elu na ala igbo ee mụ akọ ndị mre amaghị dị mụ ka eme ka akụsa ọdaba ọba arụ mmadụ ta dan ekọbụla kad ya ochi onye abalị adị anya onwe ego ego dị ekwute ka onwe dị anya ọ dịọkwa mma naanị ya n'igbo
1: daalụ nne ekere agbata otu mkpụrụ mmadụ ka anyị wee chịkọọ ya ọnụ onye ka anyị kene
0: mgbede ọma
1: aha gị na-ebisa akpọ m
0: ka ihe jisrepetiti na-agbọ
1: gaa n'iru
0: asị m okwu ya obodo na-enye a magburu onwe ya nke nwere sukwu na iris gwara n'isi wee gbarụọ maka na nke anyị na-ekwu onye si mbelata ba azụ ala anara ya ala na gọọmenti sokwa na ndị mmadụ ala bikos na abakeleke plasi gọọmenti ya ama mmadụ ndị anọsiri ala ihe ala n'ọnọtụga aka na edevelopụrọ ya abịa were gọọmenti of the steeti wee nara ya ha otu a ka ọ dị n'enugwu otu a ka ọ dị n'ala igbo niile so na ihe nna agụ ihe na-ekwu okwu mana mmadụ ihe ndị ọdịnwu ndị eze ọdịnala na gọọmenti lefa ha mmadụ ji nwanne ya ejebecha mbọ lọta zụọ ala nke nwa abịa gọọmenti ekpekala ịkarịrị ya na gọọmenti dara ya ala ma ịgote ala onye ọzọ abịa regharị ya nke mmadụ ịgote ala resị mmadụ resịkwa onye ọzọ ọnwụ dịwa na-ego ego dụfu ịgo ala chọọ na ịha na ị na-ego na ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịmara ịm Even the government of North of Kenya may say it is similar like 190 with a problem. They will not know the call was all and when I leave was here before it will come in our own. It goes to government there, then my day go, I'm out here, before it went to ten. You to the idea, local government there, that's the idea, before you know it, they do their body go. But no one's a little like that. But I'm going to know why I leave. And the law has been big, but you will show that I'm what it means.
1: Wakwanye obu ni mwanye ne gani ya wasia ne ere ariko kwa ne ere kukwa ania na ewele kwe gyesi eba wapuo. Eh? O yomi ye meli ya liko mwane ge obu diko onyi yubo obu. Eh? Na onyi yubo guwa no wegi buku. Ayo no diri na anana cho ibeti nye siyebo onu ni imi ya boku nke diyo mimi. Na ofodo mbara na nini nugua. Na ona abwele siyane. Eje welogu. Na uwele ogu na welogu we tinye na aniawa. Oya abu onye we aniawa. Obya na aniawa uchefu ono ogolane. Ochefuo na ania nya na ewe ebupu uche bupu uchie ochefuo na na anwa bu ania na ogogo ania anwa ewezie ewezie ike ni lale ala anwa na nye lesi onye ozo na na eme na mpaga na enugu a odimma ke ihaina ke ya na emetoro ani ke ihaina aru emeru ani maka na hia bu nso ani ka ona abu eh maka na emesi akuro oto gujieji emesi kwa Aye, guru. Eh? Buri beran. Guputia. Ibundi yoma na egenti noga kusigani na kana ya mankubo wanyi noku. Unyobuna walile ya. Gwezi yono. Ofojifo. Ofana fokwazia. Aye mesia. Aye kagana chiata. Nizu na biabia. Kanye gani uru? Na, bokal na, bakali ubobo. Masata lumena na nodena la nibo. Aka mbo bridge Chris Franken duko banon ganga pikiz nezini ita wachina frupin. Kiz na nibo. Asim, ya dronyi mnama, dronyi azo nama. Ibundi yoma, bebe kuhijede mma. Makana izi afa. Kiego, udo, drono.